0: Okay. Bajita Pal FM chikumi mumusamba ka umzamwenda ekura eriyo muntu wabulijjo amwebale nyo mwebalire ddala gye musinziro genda maso nokuba nti muwuliriza radio eno mukirize balumuse ne kiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jaja budda, muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana, kayongo, hakimu. Mwana nzalu wa yebu kumansimbi, nze ndiye mabiga uwe mizindalu. Mbaba zanyo, hukubambitu ndibe guange bitalibimu, hukubanga mutumbu deredieno. Kastula banga zikone de dada sawa mkaga, kufire dada kumande, pakaruna kuruwa kutano, atubane program news hour. Tuba wa mauli renga bwe gali nga gakagwawo okusinzira ku basasi baffe wawe twabasindise ogena maso nokuba nti bagakunganya olunako lwa lero olunako lwa kusatu tuba ne 360 coverage tuba tumaze okubanga atuguka era egwanga lyonna tugezako okubanga tulisensera tusobola okubanga tutambulira ku PGM wabula mbebaza abali mbitundu byegwanga ebitali bimu okubanga mutumbudde radio eno abali mubutali obutali bumu abali ekatwe kimanyi bulungi mutumbude Pal FM abali Kalerwe mwebali nyo okubanga kwemuli abali mu site abatwa mwebali nyo okubanga kwemuli bakwano banga bali bitundu byekitintale mwebali nyo mwebali lidala abali emukono mwebali nyo mwebali lidala okubanga kwemuli abali bitundu byekubizinga abali ebusi abali ku border emaraba mikwano janga bali bitundu bye Masaka bali mitola bwa mayanja yonna mwebali nyo mwebali lidala kubanga kwemuli kali no twagala kubanga nate tugezako kubanga tusensera ebitundu byegwanga ebitali bimu abasasi baffe gye twamaze dogge na maso nokubanga tuba deployinga bagene maso nokubanga bagatuwa amawulire nga bwe gali bingi ndo byetugenda okutunuulira twali wano sabiti eri nenge na maso nokubanga mbabulira nti waliwo ebikwekweto ebige na maso nokubanga bitambula okwetolola lufulaze zitali zimu ebikwekweto ebyo no byongedde ddala okunyinyitira era sabiti eno tuyina betwalabye abakwatiddwa nga bayina embwa ezisoba kumpi mu kumi nambirira nga bazipakidde mu bukutiya embwa zino babadde bagenda kuzokya michomo era bannaffe aba alali bagenze maso nokubanga babakwata ne baba buze embwa zino zibye babadde bazitwala ninga ate embwa zabadde nyingi ddala ezimu zabadde ku njegere nga kigambibwa nti bayinza n'okuba bazibye waka kyewunyisa omuntu wogenda ate nobba embwa gye bateekawo okkuuma nayo n'ogibbirako kali no kyewunyisa era twabalabye nga bakwatiddwa nga ekigendererwa kya kusala mbwa zino bazokye emicumu kale no twongera okulabula bannaffe abettanire ennyo ennyama eyo ey'okumakubo bwoba wakugigula gigule ku muntu gwewekakasa n'abakulembeze be mu bitundu tujja basaba mwongere okukola ogwakalondoozi naddala mu bantu abagenda maaso n'okuba nti bali mu mulimo guno mubakolereko ddala ogwakalondoozi oba oliawo musobole okubanga mulungamya omulimo guno kubanga oliwe batuuse okumukwata ng'alina embwa ezisoba mu musanvu ezisoba mu kkumi nga ziri mu kkutiya ne bambuuza ozitwala wa nti tubadde tugenda kuzisala tubadde tugenda kuzirya kale nno tujja kusaba ensonga eyo egende maaso n'okubanga erondoolwa tujja kulingizaako ko munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga era nayo wabaddeyo ensonga ezibaddeyo ndabyeko tubaddeko awo n'abamu ku bakulu okuva mu ofiisi ya sababalirizi w'ebitabo bya gavumenti babaddeko awo nabo babatutte nabugisi mufungize olw'ensonga nti sababalirizi w'ebitabo bya gavumenti talabiseeko era okukakkana babasindise ku poliisi bagira babeerawo paka nga sababalirizi w'ebitabo bya gavumenti amaze okubanga ajja kale nno n'ensonga endala nyingi zetwongedde zetugenda okugenda maaso n'okubanga tugoberera tujja kulingizaako ko wali ku mu kibiina ekya jema mu kibiina ekya jema waliwo ensonga nayo ezibaddeyo omwogezi w'ekintu manyi kino ekya jema omwogezi w'ekintu omukulu Dr. Swaibu Kaggwa Nsereko musajja wakkobe mukulu wange waliwo ensonga ezibadde ku kitebe kya JMA yo. Omusasi waffe Kasekende namugambye byaleera bikunganye ajje nabyo. Namugambye bikunganye ojje nabyo tubeeke ensonga ze tusobola kugenda masono kubanga otunnyonnyola era ali mu kkubo. Ali mu kkubo anaatera kugenda masono kubanga twegattako wano asobola okubanga bituwa butya bwe bibadde obuyo bwo. Nja kwegattako ku mubiru ali nja kwegattako ku mubiru ali atubulire ebiri obuyo obwo so nga atakadde bukana bakatukiriza. Nja kuddukako ne bitundu ebye leader wa musajja waffe musajja wange Alau Dennis gwe twakwasa ebbendo bende eryo agende maaso n'okubanga atuwa ensonga ezifa obuyo obwo. Ebibadde kujema bibadde bingi naye kikulu ekitu kirungi musajja wange Kasekende amaze okutuuka. Firudi rero yitidde wa Kasekende ndaba akatuyo kasaza bibatu soko soko obuze ku bantu
1: buterevu nange njagala okulamusaako omulungi yenna eyeekumidde ku mukutu ogwa 10 mu musanvu akawumuza mwenda pala FM kukula eri omuntu wa bulijjo program The News Hour ng'omukulu gwakutegeeza nti gabeera mawulire getukutuusaako buterevu aina akagambo ke nnawulidde mbadde nkomawo okutuuka wano n'obagamba 360
0: coverage
1: era gye tugenda okuba nga obaolyawo tubaweera ddala
0: ndoza mu Luganda gye bayita encungwa.
1: Bera nchungwa.
0: kubanga okubira dale ekintu tokulaki no kimalayo bulungi.
1: Okay.
0: Kasekende rero obaddewa
1: lunaku lwa leero ku amakanda tugasimbye wali ku kibiina ki Justice Forum Jema babaddewo n'olukuŋŋaana lwa bannamawulire era ensonga nnyingi nga bw'otegeeza omwogezi w'ekibiina ekyo Dr. Swaibu Kaggwa Nsereko zaalambiseeko naddala oboolyawo kubiri kumimoja bannayuganda uyo tayinza kubuusa maaso yenteekateeka ebikwekwetu kati ebikolebwa mu kutangira abookyamanda okugasa abaza oboolyawo n'abagatunda mbukyamu okwo nno era tuyinza kwerabira ensonga ya byanfuna oboolyawo gye tuyinza okugamba nti buli munnayuganda kati yeewunaganya ebintu biri waggulu kyokka ate ensimbi teziri mu ggwanga. Kati nno bw'abadde ogerako eri bannamawulire wali ku kitebe ky'ekibiina kya Justice Forum Jema Emengo Dr. Swaibu Kaggwa Nsereko agambye teeka eryayisibwa gye buvuddeko ni protection for 70 lirimu kubividdeko oboolyawo ebyenfuna okubanga bidobonkana ng'ensimbi enzungu wano tezikyayingira bulungi awo n'akaseera ne kabeera nga kazibu nnyo eri bannayuganda.
0: Lindako Dr. Swaibu Kaggwa Nsereko agamba nti etteeka lino lye livuddeko kalunsambulira
1: agambye kuyisibwa ku tteeka eryo kyekimu kubividdeko embeera y'ebyenfuna okubanga mu kaseera kano byogeza bannayuganda obwama ebintu okubanga byekanamye ensimbi enzungu ng'oboolyawo nazo zirinnye ebbeeyi ng'ate kati za bbula eri bannayuganda bano nno bagaana okuyingizibwa kw'ensimbi ezo mu ggwanga lyattu Uganda kuyina engeri gye kwakendezebwamu olw'ensonga abasuubuzi abaali badde bazingiza mu bungi oboolyawo bakendezebwako ebitongole ebyaliwo okulaba nga bisobola okufuna ku nsimbi enzungu ne biggibwawo wansi w'etteeka eryo okubanga kati mu kaseera kano bagamba gavumenti esaanye okubanga eddamu okuba mu ttooki ku tteeka eryo bwe kiba kisoboka ndowooza n'okubanga liggibwamu obukolebwamu ennongoosereza okulaba ng'ensimbi bannayuganda baddamu okubanga bazifuna era mu ngeri y'emu w'asinzidde ku nsonga egenda mu maaso y'okutaasa obutonde bw'ensi gavumenti olunaku lw'eggulo minisita Kasule Lumumba yategeeza nti bazzeemu okukikkaatiriza ng'abantu batakyakkirizibwa kutema miti era yategeeza nti kati okusabizibwamu kw'ebyapa ebiri mu ntobazi mu bibira eri munnayuganda yemu kati ku kaweefube bwe batadde amaanyi okulaba nga okutema emiti eri abookyamanda kutangirwa. Kati nno bano bagamba gavumenti esaanye okubaawo n'enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti singa abantu bava mu kukozesa enku amanda ate babaako ekkubo bayinza okweyambisa gamba ng'omuli gaasi ng'asaliddwako ebbeeyi ate nga ne munnayuganda asookerwako asobola okubanga gaasi oyo asobola okumugula.
0: Lindako katono bano waliwo bannayuganda banafa batategeera lulimi lunyaanyimbe Ekigambo kino gas oyinza kukizza otya mu lunyanyi mbe banafa batate mu Luganda banafa batategeera lunyanyi mbe bakitegeere bulungi
1: kiba bali batika tugambe omukogwe yambisibwa mu kufumba
0: omukogwe yambisibwa mu kufumba
1: anange buzaga kuba olusi onsinga ko kubi okubivunura bulungi
0: waliwo mukogwe yambisibwa mu kufumba waliwo mukogwe yambisibwa mu ogubalagala kati guno gwe yambisibwa mu kufumba tugende maso
1: kati abakulu bagamba government beyumbi yandibadde soko okutunulamu nga tennaleeta kintu kya kutangira bantu beyambisa oboli awo manda bagamba amanda ge yambisibwa nnyo omuntu wa wansi nga nabwe kityo basanye okubanga balowoozibwako zezimu ku nsonga oboli awo eziruŋŋamiziddwako omukulu bw'abadde ayogerako eri bannamawulire kyokkera n'ateerabira kujjukiza kitongole kya UNEB nti akaseera ketulimu ng'abaana bakola ebigezo mulimu okutaataaganyizibwa ng'enkuba amataba nase byonna bibe nga bitunuulibwamu mu nteekateeka yaabyo okulaba ng'abaana tebafiirizibwa eddoboozi lye tusobodde okuba nga tulifuna
0: olireese
1: okwongera okuba ng'omukulu alungamya ku mbeera eyo
0: okay nga si tunaba kubanga mbawa eddoboozi lya Dr. Swaibu Kagwa Nsereko munnamawulire akkirizibwa okulaba ekiri ku ground okulaba amaanyi g'ekintu oba oboyingira mu byobufuzi
1: kasitamba nga abantu bennyini bensobodde okuba nga nsisinkana
0: oba ng'osinziirako
1: yes
0: aha we mbadde njagala okubuuza amaanyi gajeema mu abali ku ground abali ku ground gali gatya as per now
1: jema kibiina ekiwandiisi
0: nkikubuuza nga munnamawulire gwe tusindika n'otulabira ekiriyo dinudda n'otubuulira
1: jema kibiina ekiwandiisi era ekikola emirimu gyakyo ng'ebibiina ebirala ekiyina obukulembeze ate ekiyina ne bammemba ab'ekibiina so okuviira ddala ng'enteekateeka ziba zibatambulirako nga bayita mu mirandira gy'ekibiina mu bantu kikyaliyo
0: mu bantu kikyalimu
1: yes era kiraga nti nsuubira nti kyekimu kukyoleka amaanyi g'ebibiina okubanga mu bantu mukyaliyo kuba abantu bebakola obaoliawo ebibiina ebyo
0: bw'oba waakwesa mpiki za byabufuzi kasekede bw'oba waakwesa mpiki za byabufuzi kyandibadde kyekimu ku ebyo ebiyinza okunyumisiza omweso nga naawe oli ku sayidi eringa ogwesa
1: ekirungi wali kennyini gwe akanzingidde obulungi n'oŋŋamba nga tusinziira ku bantu byeba okusalawo okwabo
0: oba oyinza otuukayo
1: twali mu kalulu ka ketwakomekkereza wano 2026 ekibiina kijjima kyaleeta bakandidati ab'enjawulo ku mitendere gy'enjawulo
0: sooka ompa eddoboozi eryo kuba nnyinza okukubuuza kino n'odduka nalyo kati maze okulifuna kwa gamba boyinza okutuukayo webikusukako n'okuba enkyungwa kale

0: Mulina na kanyaga mungu wano wafe.
1: Yes,
0: we mamba. Okay, ndoza.
1: Kwa hivyo wasomesa ni gabungari kukati.
0: Hei?
1: Gabungari kwa yasomera kuja kaisa.
0: Anja.
1: Never.
0: Nja Musa kamukambe obi.
1: Nebidona.
0: Salamu alaikum.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
3: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which may be reversed by rehydration with water.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
4: Mchalo msibi ya insatia, ayambanatia, tagere diniyo, uweza imaniyo, uruganywe, umwezo mtukufu kwa na malan, nibi lalibu kwa mkowelio, Monday to Friday, mchalo msibi.
5: Palm FM, ekula liyo mtu wa bulijo.
6: Ebirowoozo by'owulira si bya mukubiriza wa programu eno Pale FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
4: Mchalo msibi ya insatia, ayambanatia, tagere diniyo, uweza imaniyo, uruganywe, umwezo mtukufu kwa na malan, nibi lalibu kwa mkowelio, Monday to Friday, mchalo msibi.
0: Mutele futuko miyawo na temu kwa nukafi musawa ya feyo kubiri ya programu bachala bazira. Tulineshe katule ira, ira mstudios mwari, na ye, tupande manunga tuwege ya age ya shekati. Bitu senye da kubira musomesa. Nsaba mkama katonda waba Yesu mero ata mufubo kulaba nti mumpa kila singa ngenda kubira bize nyo choko ngenda munyo nyo nyo nyo kubira ndudewo mzizereti choko ina ilabi kabu abantu webaba ila nyo mchoko ina ngeri jezobu teyi ni muka anti-aging abakola choksi mutubulire Erika mulina muka anti-aging kemuteka abasomesa tebakula abasomesa tebakula ajati gwemvo atusomesezo nakulwa lero bamita ajati Janet Kayondo yali musomesa wange ngandi musini ya wanu ku Taiba High School na ye muchala chali muto muchala chali wallahi billahi tallahi nze musingo obukuru gwentu nulira nze nankandu ngenda kunze kufuna mulimu gwa busomesa bashali ja mumpa ku mulimu abashali ja Islamic ngende ke yosoke mumpa mulimu nga choko choko tamva kwanga obo muna musamuliza muti atenda weke nyini sika kogera kubalala na weke nyini oli musomesa tokula na yenze mfumu tuka misine nikogo baga anti genda mas wali yebi nungi teddy
7: Kangene
0: mu busomesa. Babera bayimiridde ebiseera ebisinga amalesa wanga bbiri nga asomesa. Eri abatabuukabuuka. Nasanze Master Kyobe. Nina omusajja gwe nasanze oyo yasomesa senior 4. Master Kyobe. Namusanze nkowe. Uyu naye akyali muto muzibu. Abange. Abe mikwano tugende mu ngenda mu busomesa ajati janati Basimi alhamdulillah Allah kibawe mu bulunja basomesa naye nange ngenda buyingira mu kwano nze bintu byokulambiganye kati nkomye kati date bandamune bamboze myaka jya
7: bajja kweguza
0: nava ngata
7: bajja kweguza
0: bandi banna takwe masira
7: ajati
0: nava ngata kula
7: ntulimba
0: Nga ndi mu busomesa?
7: Yes.
0: Ha?
7: Ngoli mu busomesa.
0: Oba ngende kachiri nuru wali mbuke mu bwana. Kachiri nuru wali ku kachiri.
7: Ngola abati kati wanu ngira wenje okufitinga.
0: Mtambulenga nkatambula okuvanga ewange paka kusomero. Nkatambulenga okuva kusomero mpaka eri. Ngambera mu bana just kunkuba choko. uliotia na hivu ganyo kula mumpi umayu mwenda umutu hata kula mpisa mubi umutu hata kula mpisa mubi na yenga tuline shekatile hira mkwandu kwa ngomulonji kwa gene na masongo tuza tupane just tuwa minga mumu shekati asobolo kubira nga kakana verenga relaxed asobolo kubira nga bawa omusomu kwa fogo na koro alira na mshekati
8: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri, wa ahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Na baada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Tenda majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala, nanyini teka teka yabuli chimu yabuli nsunga, yedanga yensonga lwaki fenna tuli wano yensonga lwaki fenna tukyali balamu abakyali abalamu tewali kubeera nti waliwo emulala kiyimiridde mu kuleka Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo tuba tulina okubeera nga tumutendereza n'amatendo amajjuvu nti byonna byonna byonna amatendo gonna gwe buli ky'owulira yennanyini kino yennanyini bulamu yennanyini kutta yennanyini kugabirira nti amatendo amajjuvu gonna gage gwe buli ky'owulira ky'otendereza ti banago msajja yakole ekintu gundi amatendo gasoka kubira gani ga Allah lubayima nagenda ngagagabira abantu abalala bonna nziza ko kubira nga salira ku ekitiibwa nabi Muhammad kusasira n'emirembe bibere ku ye nga amanya agange nzali wano bapita Laila binti Amiri nzendi wano kubira nga twejjukanya twejjukiza tusoma tweyigiriza kyonna gwe kyowulira kyoyagala okubira nga oyogera kyoba oyogera oba kyoboteka mutima gunti nzendi wano kukusoma ndi wano kwejjukanya busiramu bwange ndi wano kweyigiriza ndi wano kutegeera na mulundi ogwayita emirundi gyetuze tusoma gyonna tusoma tuli ku musomo oguyitibwa okubeera n'omukwano omulongoofu omukwano omulongoofu ogwo tugutambudde era tugusomye era tugulabye nnyo tugutambudde lwaki nabagamba nti olw'okuba nti waliwo mubigambo ebimu nti oluvannyuma Allah okubeera nga yakuwa ekyengera ky'obusiraamu Allah ekyengera kyeyaddamu okubeera nga akuwa kyoba olina okubeera nga weebaza kyakubeera na mukwano mulungi kyakubeera na muganda wo nga mukkiriza nga muganda wo mulongoofu nga musobola okubeera nga mwejjukiza mwejjukanya mutunuulira embeera z'obusiraamu nga yembeera gye mutambula nayo obaolyawo n'obeera ng'okyusa by'okyusizza oba olyawo n'otereza oba otereza n'otereza kati n'olwekyo omukwano omulongoofu kyekimu ku biddirira omuntu okubeera nga lwaki oli musiraamu wawashi uli musilamu malo kuchebaza ti alhamdulillah zake echo echengida tuwa tunulida ensonga lwachi aba gatuda kwa mavega katonu natugamba nti umanya iti wa alijawzi ibu ni jawzi ya gamba nti nga gamba bane ya gamba baba bane biyalinga wangala na uwa yalinga asomesa baba biyalia gamba mumbera yukubera nti mikwane mirongo ufu yalinga abagamba n'abagamba nti mbanga temusanze mujjana mubeerenga mukola ki mubeerenga mumbuuza ku mubuuze ku Allah mumugambe nti omuddu gundi mumugambe Allah gundi nga tetumulabyeko nga taliiwo wano amakulu yabalaajaniranga n'abagamba nti nga balaajanira akimanyi bulungi nnyo nti oba oliawo Allah asobola okubeera nga abawejjana olw'okusinziira emirimu gye baabeerangamu gye baawangaliramu nga baalinga bejjukanya ku busiraamu bwabwe n'abagamba nti mubuze Allah mugambe nti gundi nga tetumulaba omuddu gundi nga tetumulaba twalinga naye ku duniya nga tujjukiza ku busiraamu bwaffe naye wano nga taliiwo oba oliawo omunaapa mugambye Allah nemunegayirira nemunegayirirako okubeera nga nange munoonya ajja kubeera nga nsonyiwa nti tomanya tusobola okubeera nga ndi wano nga mbasomesa sobola okubeera nga ali wano ng'ababuulira byababuulira naye nga ate ye waliwo obusi ekiyinza omumuseererako n'asakiteeka bulungi mu nkola bw'atyo Ibuni Lujawuzi eyo bw'atyo bwe yagamba nti mwe mbanga temundabye mubuuze mulezi waffe nti omusajja gundi nga tetumulaba yatujjukizanga ku ggwe yatusomesanga ku ggwe omuntu asobola okwebuuza ali eyo ne yeebuuza ti ate omuntu eyabeeranga ng'ayasomesa ye muntu eyabeeranga nga yajjukiza abantu omuntu eyabeeranga nga yategeeza banne nti bannange Allah agamba bw'ati ne bw'ati ate ye asobola atya okubeera nga abulawo wano naye yalibadde ng'ali wano naffe naye yatasobola tekisoboka ye ayinza atya okubeera nga tabeerawo munnange omuntu osobola okukyebuuza kubanga ye ng'okyebuuza olwokuba nti okimanyi nti ye amanyi bingi okubeera nga amanyi bingi okubeera ng'asinga kummwe nti yali omusomesa waffe kati lwaki Allah teyamutadde mu jjana ate ffe nabeera nga tutadde mu jjana oba lwaki Allah ayinza okubeera ng'ayinza okumumma ejjana ate nabeera ng'agi waffe munnaye kisoboka bulungi nnyo kubanga baganda bagamba kine gw'ozadde akubira engoma n'ozina lwaki agikukubira ate nga gwe wamuzaala kitegeeza nti gwe eyasooka ku nsi oyina amaanyi mangi oyina amagezi mangi oyina okubeera nga gwe wasooka okugiyiga kati lwaki ono gwe wakazaala gw'ozadde wano jjo ate ye yakubira engoma akatyago buli kimu Allah akiinako obusobozi bwakyo akiinako enteekateeka yaakyo omu asobola okugamba nti osobola okuyigiriza jjajjaawo okulya ennyama ngaate olidde jjajjaawo ye ayinza okuba nga munnange Allah teyamuwa kumanya kwekyo oba nga yakumuwaku naye ngaate kutona ate kati gwe n'omusinga okwegamba n'oleeta obukodyo ennaku zino edda twamanyanga kusiika n'ogamba ti aye kati ngenda kusiika busiisijji n'oteekamu kabutoko n'osiika naye kati ebiseera bino bataddemu obukodyo bungi ate bajjajja waffe ebibatamanya kati ebyo singa omuntu akola bwatyo nti n'ateekamu obukodyo bungi mu mbeera y'okubeera ng'alungiya obusiraamu bwe omusomesa kyamusomeseza n'akirungiya n'akola kino weekanga ate ye ayingidde jjana nga tono omusomesa oba ono eyamubuulira oba ono eyamuyingiza obusiraamu ye ng'akyali ye akyakola ki ye ataddemu ebirungo bingi asadde layiri asaddaaka amanyi okusaddaaka nti no ki mulimu mulungi nyo okugenda kubeera nga gumuyisaawo ayongeddemu kubanga ye ekintu okimusomeseza ate ye nabeera ng'akyagadde nnyo n'ayita nawo tomanya naawe gy'oli erimu osobola okubeera nga ejjana ogirina era ng'ogenda giyingira naye ng'okyalina by'okyamaliriza olwedde ngono yakusoose dda naye agamba emubanga temundabye
0: nkowolenga mwegayirirenga allah
8: mwegayirireku allah nti omuddu gundi ajje kubanga yatuyigirizanga ku ddiini yo bwe tutyo twagenda twakomando twali twakikomyawo naye njagala okubeera nga mbajjukiza era nga mbabuulira ku muntu allah kisoboka omuntu okubeera ng'okola ki ng'osookayo omuntu eyakusomesa oba eyakuyigiriza waliwo omusomesa omu yasomesa omusomesa yasomesa ku kigambo bisimillah n'asomesa n'agamba nti ng'asomesa abayizi be mulimu ekyokuyiga ekyafaayo ng'asomesa ku bayizi be n'abagamba nti omuntu waasoma bisimillah allah akumalira allah akuwa kyo kyoyagala allah akola ki allah kugamba akusembereza ekyo kyokola ki kyoyagala n'osoma bisimillah nti ngenda kukola kino bisimillah ngenda kuyita ku nyanja n'ogikubako enyanja genda okulaba nga ekoze eki nga yeyerula omusomesa bwati asomesa abaana abaana ne bawulira nga bakikoze eki nga bakiwulidde bulungi era nga bakikutte bulungi era nga kibayingidde batuuka nga batambula nga bagenda batuuka ku nyanja abaana bo basoma balina omusomesa waabwe
0: ne bakkiriza
8: ne bakuba ku nyanja bisimillah nyanja neyeyerula
0: abaana
8: nga ekigambo kyabayingirira nga bakikakasiza nebayitawo kyokka ate omusomesa eyabasomesa yalinamu okubuusabuusa
0: yekibasomesa justin ye n'abasomesa
8: justinnabasomesa kati ate
0: basomesanebakkiriza nnyo
8: nebabeera n'okukkiriza okwo okw'amaanyi
0: ate kumbe ye ate yabasomesa baagamba oba bituufu
8: kyekiri nti omuntu osobola okumbuulira ekintu n'okimbulira nze nenkitegeera nnyo n'okusinga ggwe ate nga bwobadde okimanyi ate nenkyongeramu
0: amaanyinekirungi
8: nekijjamu ensobi oluusi z'otaŋŋamba nze naye olwokuba nti nkyagadde kati oba oliawo nekimpisaawo oba oliawo ate nekimfuula omuwanguzi mumbeera bwetyo
0: so nga ate gwe wakisomesa ensobi ezirimu ozimanyi ate olumu tozifaakowebali
8: nnyo
0: zezikusigaze mabega ng'omugoberezaogenda
8: ogenda kusooka kuzinnyonnyola naye nga ate oli yanoonyereza kati bwatyo omusomesa yasigala bwasigala ngekimusigaze mabega enyanja neddawo kati nga ye alimu agamba naye ddala nange nayitawo Bane banange baba libagenda.
0: Karoshi tegenda nabana.
8: Kati ati yenga amanyi nti oba ye ate enyezo mubutikira. Ngata chikakasa ati nabo bayizo kola chi?
0: Okutuka. Teyaina kukiriza.
8: Teyaina kukiriza. Ngata chikakasa ati banye. Chokanga te yakola chi?
0: Yabasomesa.
8: Yabasomesa. So mubeda bwetyo zifanagana bwezityo. Omuntu osobola kubelanga ekintu okyogedde nenga dikuto chikakasiza. Olina chikakasa bulungi nyo nakusoka yo. Olusi ne wabera we ensobi ntono nyo joje
0: Jota watu na miranga sigade yega ili anabaka antipanai mungo
8: uwe. Na gamba antipanai tuwamanya. Singa mbate munda bie yu. Mungo uwe. Kuma nsobolo kusedida. Na gendi chi? Na gendi mtu msobia. Na gendi nsobolo kusobia langa sedida. So, butu chotuli kumukwano. Tuituli asubatu aswali ha. Kumukwano umulungu ufu. Wachi yabakutida ngachimanyi burunji nyo. Nti mikwano je mirunji. Tabalaba mubera ndala nyo tabalaba mubera ya shiriki tabalaba mubera ya kuganti gundi ono muyane gundi mun yama nchino batambudde nabo balungi obulingeri yonna Allah inokupira ngakola chi ngaba wajana kakati nawo bera no mukwano gonga ali yonga mulungi no mga munange nze nkakasa bulungi nyo Allah ne waba kujuruda ajja kuwajana nkakasa Allah waba asimya sobulu kupira ngakola chi akuwajana na ye embera bweti webetu usenga wo kulanga boti ne boti nobera katinga byomugambo babyo byomukutira bya muntu oyo gomanya nti mulungi mulongofu kitegeera twalaba omukwano omulungi gweguliwa twalaba omukwano omulungi gwo lino kubera ngoyagala lino kubera ngoyagala omuntu ngomwagala kulwa Allah omukwano omulungi nsonga nkulu nyo tekeddu kubera nga ogwagala kulwa Allah mwagala olwo obusiramu ngundi oyo mwagala obusiramu bwe bambi mwagala usiramu bwe tava muzikiti tagwa nkofira tagwa chikaya mwagala bambi kale obusiramu bwe ngabukutambuliza bulungi ngayo wali agadde obanga Allah buyakola chi byabulagira ngasala asaddaka gundi oyene wabataina senti gundi otali mutukako ngende wa mama gundi mugende wa hajati gundi basonda sente zachi achati gundi akwade era gwasoko kubuza ngo mutu oyo chimanyi bulungi nyo mbuli ngeri yonna tava mu kitabu kya abantu abakoze chi
0: abasaddase
8: ngero mmanyi bulungi gachi mchalo oyo mwagala saba Allah wachiti wakole chi no mwagala olwecho mwagala olwa kusaddaka okwekwata ku dini kweye kuteko no gamu mchalo oyo munywevu ne wafune bizwe bifanagana kitya ne bwaba muyuya yuya ni wakola atya Allah mgezeseza nebigeze bie njahulu. Abantu wafasinga Allah watugezesa. Saba Allah uchitibu watutasu kubira mwavo. Atunyweleze kudini busiramu. Allah wakugezesa. Era tusome nyeduwe gamba. Allah maya mkali balikulubu. Sabitu kalubi ala dini ka.
0: Jipa pia nyo.
8: Soko jipa. Anti uruwa kubanga na jipa soli sako.
0: Amu kwa na nida. Waluwa ya katuwe gatako. Nangi kenyele saji kuata.
8: Atenga wajiwandi ka.
0: Katijide.
8: Chenda kanga
0: si kuata nyuguno mtu kucha kuata gutio
8: kasoge na mbusomesa
0: ngena mwanada wanda bafunde bengenda somesa
8: ato ngenda kudambika
0: wado kama tuduachi
8: twina nyo kuberanga twe kuata kuduwe enu
0: bani
8: fenna basidam
0: okay bade manyi abachala basidam
8: ah abachala tu program ya mchala mchi
0: muslim
8: eh kakati njja kuogerera mbachala ne inga fenna
0: tujie kwate konye duweyo egambe etya
8: egambe ati allahumma ya muqallibal qulub allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika
0: chidem
8: wa ala taatika allahumma edweyo allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika
0: saba ontubwe amakuru gayo
8: ay allah gomchusa chusa we mitima nkusaba onyweze omutima gwange allah omchusa chusa asira solo guchusa nocha kuma changu limkafiri nocha kuma changu akofiri de mushiriki no nengo bado wanga doli muslimu ngai gogo be kuata kuti mnange gobango nsose mujana nebo cha kuma cha katukatono no serera kakati cha kugamba nti beta ngojisaba nyuti ai Allah topa kumusalu nga to wanisi totegeza Allah nsongeyo ne oba toli kumusalu ne oba otambula ne oba olina byokologolola ngo ezo kyokere Allahum kubanga omuntu aserere sawa yonna
0: ai Allah
8: omuntu sachusa we mitima nywezo omutima gwange gwerenga gufira ku dini yo gubere ku dini yo nokuberanga nkugondira ebyo biwalagira
0: nsaba kumanya eye kati ngafa oluwalabu tumanye okulwogera obubi atenga bakugamba tekigambo ky'oluwalabu kimu osobola okyogera nocho get a win each together at Chiara. To Soborokuji Samaruganda,
8: Tina Mutawana.
0: I awa.
8: Gwom choose such a Sawi Mitima. Nueza, Omtima Gwange, Gubede could deny you your car, your sida.
0: Ate, if you never tell you a sida. Garbat would ban you when you. Era bagamba nti abasiraamu abayina edduwa ennungi nabo bambi baba baagala okuyitirako era batuwuliriza nga nabo bafunayo kye basaba era bwe tuba tujja obakyusa emitima gyabwe tubazze ku busiraamu nsaba ogimusomese ayi
8: Allah omukyusakyusa w'emitima kati gwe musomesa wange nno
0: nkusaba
8: nga nkwegayirira
0: oleme kukyusa mutima gwange
8: oleme kukyusa
0: mutima gusigalenga kati tandikira kuba si yonna sigimanyi nange enjiga
8: nino obadde n'ogenze dda mutulabe
0: ewewo soko demu nzikwatera omwolu sembayo
8: ayi Allah gwe omukyusakyusa w'emitima nkusaba onyweze omutima gwange guleme kuva ku dini yo
0: guleme kuva ku dini yo eyo
8: era nokubiranga nkugondera sigale nga nkugondera
0: biwalagira nkugondera ne biwalagira
8: byo kati atano oluganda nate no lorugazi kubanga oluwalabu
0: atano oluwalabu kyawededda
8: kati oluganda ate gwo sobulu okuteka
0: mu nso no teka mu nebyange ne ndaje
8: ya labanno
0: ayi ayi ne panike
8: bikuno ayi otabira dalango omuganda
0: bunyi sujudi ne ndio kankaye ni ngiro kuno ngamba ya Allah ngomcho sacho sawe mitima aha ngomaliza swara yange buli kimu kiwedda maze okusoma gundi zange buli kimu kimaze nengenda kuzukira nengamba omukyusakyusa w'emitima nsaba oleme kukyusa mutima gwange
8: okukyusa mutima gwange kubanga osobola n'okuteeka mu byolaba ebiyinza okulabankanya naye ate mu lwalabu nga tebibaddewo wali n'ogaziya kubanga Allah ndaba kino na kino naye ndaba Allah nkusaba onywereze wano
0: ku kimu
8: kyusa
0: gundi mukwano gwange ntemekereza omunyumize ne kumbozi munanga batabamanyi tutubasa okubakkirizibwa okwogerako ne Allah
8: Allah kuwa na magezi.
0: Atende wabango yoko vadori yako. Allah afuna wako gabiri ya walala.
8: Chicho chenyini.
0: Ena no musaba no mkamba. Ay Allah.
8: Chino chino sekundu.
0: Ankwesa chino kubanga chino. Nisaba no temela makuba mwala kufuna na mwensimbi. Ngabiri ya Allah.
8: Allah na chikulera.
0: Funa wala wangabiri ya wanonzi jiao.
8: Allah na chikulera. Banagi Allah
0: wangabiri. Mwezo kusaba badnafa.
8: Kulichu mtu kutambuli la bulungi. Kati mbeda kuitio. Eh? Musume saizi. Kubera ngo okola ensobi oba oli awo ate oyinza okubeera ngo okyali awo kyawuza eri Allah wo oli azamanyiza ogenze mu riba Allah yakugaana riba naye ng'obadde otambula ne mukwano gwo ng'akulaga obulungi obubi obuli mukwegwe kaakati mu kugenda mu riba naawe nomanyi nti wakolayo akasobi oluusi n'ogamba nange obanga tondabye naye ngwa ggwe okimanyi kye wakola kaakati olina okusaba Allah nyweza omutima gwange niwe mba ntuuse mu buzibu obufaanana butya Nyewe batu se kuchisenga bwavu buitiri bunyo Allah nywerede ku echo Allah ompo kwe kusana akatono ompo kumatira necho chenina ompe ompo kuberanga chi nywera nywerera ku echo ntobagaana kino to chikola sijja chikola kwanga waliyo semba ino gama ti wa alatwa atika nimkuberanga nkugondera kitegeza omuntu gwo gondera Allah omugondera nokulebyo kabyagala byagana no biranga tokola chi tobikola naga machu mukwano mulungi omwagala olwecho chomulabyeko edini oba amazima n'omwagala olw'obulongoofu bwe oba empisa ze ennungi ze yeeyisaamu nakugamba nti era y'ensonga lwaki omusiraamu oteekeddwa nnyo okubeera nga oyagala tuteekeddwa nnyo okubeera nga twagala bannabbi ba Allah kubanga bye bitonde Allah by'asinga okubeera ng'ayagala naddala omubaka nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tutekeddwa nnyo okubeera nga tukola ki nga tumwagala kubanga Allah amwagala lwaki yamwagala yamwagala olw'enneeyisa ye yamwagala olw'empisa ze singa ayita yeeyisa bulungi teyali mwagadde kati naffe olw'okuba nti Allah yamwagala naffe tulina okubeera nga tukola ki tumwagala waliwo omumanyi omu omumanyi omu kuba tukulembera abalongoofu yagamba nti
0: nsaba waliwo ampeereza wano ka meseji nangamba nti addemu atusomere dduuyo mu Luwarabu abazijikutte mu Luwarabu tugikwate mu Luwarabu abagenze nayo mu Luganda tugende nayo mu Luganda
8: edduwa egamba awo nno munsanyusiza mikwano mundaze nti muwuliriza kubanga singa tetufunye ka meseji yako obwoliawo naalifunyemu okweraliikira nti nsomesa jati naba yekka naye kindagaye gye bali bambi alhamdulillah nsaba Allah w'ekitiibwa abaweemu ekisinga obulungi abongere okumanya n'okutegeera fenna twongere okumanya n'okutegeera tatuwe okubeera nga tuganyulwamu ebyo bye tweyigiriza edduwa egamba nti
0: allahumma
8: kati wandiika gwe womalira okuwandiika ne bali babeera bamaze
0: akwata ekitabo ajati adi janoza kuti allahumma
8: Ya muqallibal
0: al-qulubu
8: al-ku qaf yawm dukuli
0: al-qulubu
8: ثبت قلبي
0: على
8: دينك وعلى Neno jafu ni chitabia chine ni mkwano. Isumesa mkawandi kakubuntuntu.
0: Tugende masu.
8: Wa ala. Twa atika.
0: Twa atika.
8: Naam.
0: Twa atika.
8: Katiba dire mugwe.
0: Ali wani.
8: Neto juwandi ise. Ati nguwandi. Kusome vyo. Nguwandi kebe vyo wandi ise.
0: Allahumma. Ya. Mukaliba. Ye. Tudeyo. Allahumma. Ya mukaliba
8: mashallah
0: al-qulub
8: awangaza
0: al-qulub shabbiti
8: sa si shin
0: sa sa si sha sa
8: kati ata oli ono byera bila ngo somedemu
0: thabbit kalbi alladinika wa ala twa al-tika
8: Masha Allah.
0: Checho
8: chenyini. Biebe nyini.
0: Tutemi fena tujisome fena.
8: Allahumma ya muqalliba.
0: Muqalliba.
8: Allahumma ya muqalliba al-qulubu thabbit qalbi ala dinika. Wa ala tuatika. Muna nyoku mazi.
0: Mufude.
8: Mugambi umusemesa chiyanku.
0: Mufude. Gende mbazi.
8: Getu chyo. Nitula bidwe. Tupade tujimaliliza wakubati.
0: Kakati. Tugenda kula mwa kenja ura akasoka.
8: Na.
0: Zina msafu tano mwenda kumi msafu mwenda zero zero. Ali kupale FM sawe nongo uliliza. Ngoli mchiara abade yega ilida Allah. Ntituga amanti. Akasera katu ukango yagala Allah alime kuchusa moyo go ojikutte dua ugaenda jisomamu atajikutte gomanyi 0759 10 7 00 7 nebe nabafunye yabantu omu babiri basatu nga mukutte dua yo nga batugenda maso no musomo gwaffe gotogana kusikukuba simu eyo otubulire kicho okutte shekati wakutte wewo akudiremu wa kaluwa wakulese mabega okitegedde nga bagenda maso nokusomesa olwadde bokona kasi
8: na maso gatabye mabega basigalira
0: 0759 10 7 00 enamba esimu yojikubeko 0 ya palo 0 7 tano mwenda kumi sanfu mwenda zero zero eyo namba ya Pale FM sawe no sobola kubira ko kushekati no tubulira oyizeki. Hello.
10: Hello.
0: Wajisebo. Tukuzi chia mwerele. Okay. Mbade mwamba zero tudemu tujiwandike. Zero msanfu tano mwenda. Kumi. Msanfu mwenda. Zero zero. Enambe tukenda jiku bako. Otubulire. Oyize. Oduweyo. Kubawa mkulu. Hello.
10: Salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
10: Shekati.
0: Shekati bakuita.
8: Mwanji sebo.
10: Mwanji wanga yara.
8: Mwanji sebo.
10: Mwanji kutumesa wanga.
8: Alhamdulillah sebo.
10: Kwa Allah, aku wanga alizao, tumese wanga yetebiro kutamu mwumitu.
8: Allahumma amina sebo.
10: Mwanji kutumada sema anda.
0: Eduwa yu wa doji manyi.
10: Tuwanje uruje na ye, insha Allah tujua, tuja kutumyo na mkatabu kamu.
0: I'm going to go to the house. Nene mbara nkusinga.
11: Ya mukarribu
8: rububa. Tandika ni Allah.
11: Allahumma.
8: Mhm.
11: Ya mukarribu rububa.
8: Qulu
0: al-qulubu.
8: Eh.
11: Al-qulubu.
8: Mhm.
11: Tabiti.
8: Mhm.
11: Ala kalbi.
8: Ah. Ala soko mleke.
0: Kalbi.
11: Tabiti kalbi.
8: Mhm.
11: Ala kalbi.
0: Ala dini ka
11: yenjuki denjuki de ya mukarribal qurubi tabbit qurba
8: tabbit qalbi
11: tabbit qalba ala dinika wa ala atwa
8: ala atwa atika
0: kakati njagala tuddemu mpola mpola papa
8: katigis oina wandika
11: mina
0: so machimu chimunga yoba correcting akuba waliwo wano ku Al-Karib,
8: Al-Kurub.
11: Ya Mukalliba.
0: Tumudiremu. Namoji musomese. Allahumma.
8: Allahumma. Allahumma. Ya mukalliban.
0: Al-qurubu. Thabbit.
8: Qalbi.
0: Ala dinika.
8: Wa ala ta'atika.
0: Hello.
8: I'm going to go to the house.
12: Spaghetti. Ebi siga debi ekolebi yoka. Sanyuli yoka. Li mubera mwole kede okugabula spaghetti watambi. Muwomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Aba ana. Pasaba kubuongeza. Aba kulu. Babu gana sanyu. Fortune Tambi Spaghetti. Akoli waba Bidco Uganda Limited. Era wefu nilo uwo. Okuvao. Kudukeri kuliranyi.
13: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya Febi sobakeli buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6 5 93
0: Naam tuli mu programu ya fe ya omukyalo omusilamu agambe tugatewa Allahumma
8: ya kati kitegeza bali munaba
0: bayize al wana ya al kurub al kurub tayaga tugambe al
8: tayagala tujatu
0: muzemu ayaga tugambe al kurub
8: ananga bali omwizi munnamwe abagambye
0: au mugatewa wa Allah twaatika naye bannange nze mungu temu wamalo
14: wai mungu naba
0: waji
14: wewe bale kusoma luarabu
0: nzija ayayayayaya
14: wewe bale kusoma luarabu naba
0: alhamdulillah
14: takati ya muzukuru waza afarani
0: yeso
14: sebo kusomesa kwa musayi era siye muzukuru wa Ahmad wa kuzoyo
8: yoyo sebo mkwano ni muzukuru wa Ahmad wa kuzi Allahumma amina
14: mkwe wale tusomesa petuli ni zabara mbo
8: esebo
14: wewa nukuli mkwo kola
8: msaballa kili esebo
14: namba
0: wanji
14: wewa lekuwela mwana mkuminkiriza
0: mfeo kwa mwana wala mwana asigaza
14: ona kwane pima Sulaimani yele ya mkwoto
0: Tuyanze kwa marejewa liendelo kwa iratina muna fwe
8: Tatusome demu, aduse
0: Au ya manyi Ok, tuwe marejewa Tela ndoza tusoka tumareka tugende masu nebidala Ndoza tuina che tuize muna kolwale Tuwa gala nyo kumena ne programu ya feyo mchalo msiramu Nga tuina che tuiga Nga tuina che tuiga Nasa mea masimu asa tuwe ndoza getufunye Banji bacha ya gala baita o
8: Kudize biwa obyo
0: Biwa obyo yangi bitu yiku wano Mama bagala Kale mbobo genda kusomamu ngenda kuwa ngogenda kusoma tulire ogenze nachi ogenda kuguma ne yo Luganda oba ogenda kusanja bulene yo Luwarabu asoma yelo hello
15: salamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
15: Mwemalikuwele zabaji ati.
0: Mkale mkwana.
15: Kati nga mbaba mwogongo vutonoto netusobola kuwandi. Kwa tutela uka grupu nga batutela yoko tusomere dalao.
0: Yee, na cho chukuru.
15: Ntetumanyo mbaba mku wandika.
0: Kati che mga endo kula?
15: Iye.
0: Katulabeshe katika tusoketu chogereko?
15: Kale bambi.
0: Tulabe namba ze simu, tulabe namba ze simu jetugendo bawe kendo kubele ya WhatsAppu. Tusomere ngo ku mpola mpole duwa zaffe.
15: Kale bambi Allah abongere ebirungi
0: mu bali. Amina ya Rabbi. Webale nyo webalire dala ndozo kira kye nagaye. Ti gobo yini bwa.
8: Webale nyo.
0: Akantu kana okawandi kampala Allahumma. Ya. Okitegedde na je tulize banava bakwate mpola na yo simanyi bachi nkutema ngule.
8: Kiraga wogenti wugambo butono sibunji.
0: Tujazifuna insha Allah era tujja kusoma insha Allah bambi mwoyongera kuberanga mwekomera ku Pale FM program ya Fayo Mchalo Msibi. Bulura kusa tubera wo mpola mpola. Nenda kuendala program ya bachala bazirebera ko. Ebera ko paka Friday ne cha jeri na imwe yongera kuberanga mukola chi mujuliriza. Nam tugende maso shekate.
8: Kaso kankuwe bintu byo.
0: Ebi wao biteka.
8: Aha, kati je twabudde na tudda kuduweyo twagabye nti yensonga lwaki omuntu otekeddwa okubeera nga oyagala omusiraamu era otekeddwa okubeera nga oyagala bannabbi ba Allah lwaki oyagala bannabbi ba Allah olwokubanga byebitonde Allah byasinga okolaki byasinga okwagala Allah yagala nnyo bannabbi be ate nembagamba tabaagala lwakuba nti abaagala wabula abaagala olwokuba nti bayina enneeyisa ennungi batambuliranga ku busiraamu bagumikirizanga ebintu bingi bye tutunuulidde nti omuntu singa oba omulabyeko ebintu ebyo naawe osaanidde okubeera ng'omwagala kati Allah ayagala nnyo bannabbi be naawe naffe tulina okubeera nga tubaagala omuntu ali eyo asobola okugamba atya nze munnaago mbaka mwagala nze nabbi sha nze nabbi kwenfiira nze nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwagala nnyo naye ng'okyogera bwogezi nti omwagala naye nga tetomwagala omumanyi omu yatugamba nti abatukulembera abalongoofu yagamba nti si kikulu Imam Chayuni yasomesa ekigambo ekyo saba Allah wekitiibwa naye amusaasire ate amwejjana yatugamba nti yasomesa n'agamba nti omuntu tosobola kuddeyo n'ogamba bugambi nti njagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kiki ekikulaga nti omwagala ebikolwa ebiraga nti okola ki yagamba nti si kikulu okugamba nti njagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula ekisinga okubeera ekikulu kyetutunuulira omubaka nabbi Muhammad okubanga akwagala wakitegeera omubaka okubeera ng'akwagala lwaki akwagala agenda kwagala okusinziira ku ebyo by'obadde otambulirako byeyakugamba okukola by'okola osobola okuddaawo n'ogamba omwana n'ogamba nti nno omwana oyo omwagala nnyo gwe maama n'ogamba nti njagala nnyo omwana gundi oba njagala nnyo omuntu gundi lwaki omwagala omwagala gw'ebyo ebikolwa byakola ebiki naye ate ye omwana okugamba nti gundi mwagala nga asobola okuba nti akwagala naye ate nga mukwagala ate leero luli nakola ensobi ne luli nakola ensobi obogendo mukuba awoza chimu ndi mama saba nsonyiwa mama nkwagala nyo oli mukwano gwa naye ate nga takola byokola ki
0: byo yagala all right katusoke tujewo bakabona katono nyo mukwano gwa fumulu nja awoza chimu safa katonyeza mwenda Pale FM ekula iliyo muto bulijjo bakade bafaba mukare enterprises uganda limited binkwanjulira bakulira semiti mitayimbwa emisumali emifaliso tanka amabati nanji mubikabyo na apollywood ni bya masanyalaze basange ku rashid kamis road oba e ku masaka road bali wali ebusega akulira na show masaka ate wampe okuganza road na uja basanga bali ku simu ya 070 emu emu mukaga munana 035 ne 070 emu 05 musanvu noti emu 5 jja kubera ngo bafuna House of Zakat wa Uganda nawe bongera kutegeza ati no muna fetola zakamu maliyo okutukuza empaje y'obusiraamu okusobola okuyamba ko abetavu abali mu buyeneke oli musubuzi mukozi wa musala mulimi olina taxi olina role oli contractor nawe nekolera jange asasura mu House of Zakat wa Uganda okusobola okusasura osobola okusasura mu Tropical Bank oba mu Cairo Bank oba mu DTB oba mu Pride Microfinance yonna yonna yonna osobola okutambula n'ogendayo n'osobola okubeera ng'osasura bakubira ku simu ya 0705 055 19 ne 0705 055 19 bwe batyo bannaffe bwe bakugambye Janet Musa Enterprises w'ebyambalo eby'omulembe amakanzu sharia sitira habaya byonna ojja kubeera ng'obisanga bali ku mukwana akedi na kugambye tinogenda ofune ambale byomule ku mukwano gwe mubuuza ujja kubalanga mufuna ate ye Dr. Katumba Hussein jajja wahabo ayongera okubeeranga abategeeza nti abategekeddewo olusiisira lw'ebyobulamu Dr. Katumba Hussein wa Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku lwebusabala akutegeeza nti akutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu olugendo kubeera nga luggalawo omwaka guno era nga lutuumye weegobeeko endwadde n'obutonde akugambye nti n'omukwano gwaffe olusiisira luno lugenda kubeera olwa mitwalo lugenda kubeera lwa olusisira luno lutandika ng'endaku z'omwezi musanvu ku Saturday ne Sunday nga munaana wali ku ddwaliro lye ku lw'ebusaabala wandiika kati wewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka bwe guti ofune ennamba gy'ogenda okubeera nga wewandiisa mwekole eno eri etya nti bw'osindika omutwalo ku namba ya Dr. Katumba gy'agenda otuwa gy'agenda obasomera n'ogusindika oba ofunye ennamba kugenda kubira ngo ufunire ddagala nti nebo obanga otusereti kasitoba nga wali namba 2 oba namba 3 oba namba 4 ngo osanze olukalala lwala ine kubanga olusisiro olu lubera ka bantu banji kati bosanga olukalala nga lwene nnyo gojja buzima so baga banaye nzendi namba 8 era bagenda kuwe namba yo bakoleko kubanga gwe wasasula mangu tolinga bana bagenda okusasula leti kati no gambye nti osasula mutwalo okunaku lulino jja n'emitwalo 5 gyokka egy'eddagala sikani weri yabwerere bannaffe abaami abatawanyiza ba prostate abalina bi pressure abakyala balina ebirwadde mu lubuto kansa wannabaana biki buli awulira nti yina ekirwadde kyewandyagadde okukeberako gwe sindi ku mutwalo ku simu eri sikani gyeri yabwerere enamba y'essimu yiino 0752 3211 asatu mubiri, nsavu mwemu, kuminemu. Neziro musavu, musavu, biri. Asatu mubiri, nsavu mwemu, kuminemu. Banange mkwe kunambe yo, Dr. Katumba balindi ride, asubulu kubiranga akulachi, ngabaja njaba. Pwezi kanso kempu mwemu na ichirango, echia Kampala Islamic Senior Secondary School, banubo ngero kutegeza, tiba ina matikira gawe, agatha na we. Abana, abakoze thana we, graduation yawe, eriyonge na kuzomwezi rumu. November bayita abazadde mwenna ab'emikwano ab'oluganda abasomerayo baneiba nawe aliwulira obuwulizi abadde takkiriza nti abaana bano bakola basoma eddiini genda ku Kampala Islamic ng'ennaku z'omwezi rumu obeere mujulizi kuba ku simu eno oba oyagala okumanya ebisingakaawo Mr. Domba abalindiridde Domba Moses ye head teacher mumukubireko kati 0702 anamwimu anamutano 17 njiddemu 0702 ana muhimu ana mutano 17 na 0700 asatu mubiri abiri mu mwenda nkaga mu musanvu eye namba ya Kampala Islamic bananga abadde atamanyi nti nabana abantu basome dini nze nake kanyini navo wabo abana bakitulaze wano otoba teredde mpaka za Qurani ni Kampala Islamic sebotezanya nya mu dini tugende maso shekati
8: nam tugambye nti tugenda kutunuulidde ekigambo ky'omumanyi abamu ku batukulembera abalongoofu yagambye nti tosobola kugamba nti nze njagala nnyo omubaka nembawa ekyokulabirako tosobola kugamba nti njagala nnyo omubaka ng'ate ebikolwa byo bikyamu wabula ekisinga obukulu kubeera ng'omubaka akwagala omubaka wabanga akwagala ajja kwagala atya ajja kukwagala okusinziira ku neeyisaayo okusinziira kubanga omugoberera dala kituufu omugoberera byeyakugamba okukola nawe ebyokola obikola nga we yabikulagirira omubaka agenda kwagala era wanaakwagala era kijja kulaga nti nooyo omubaka akola ki obeera wanjawulo era buli muntu asobola okukimanya nti gundi oyo atambulira nnyo ku sunna gundi oyo akola nnyo atambulira mu mbeera bweti ne bweti osiramu kyebugamba kyakola kibu kyebwagaana takola ki kyekyo ne mbagamba nti obeera n'abaana bawaka mwana niwakugamba nnyo nti akwagala nnyo wabula maama akwagala nga niwotuula niwobeera awo wotuula watuula nakutunulira bw'ati naye ng'ate oluba okuvaawo agenda kukola byewamugaana yewamugaana okusiiba gy'asiiba tagenda kusaala amala kulaba ng'okomyewo n'alyoka adduka ekikumi n'ayingira mu nnyumba kaakati oyo wamugambye okusiimula nyumba tagisiimudde tayeze lujja wabula asiibye ng'azunga kati oyo akugamba nti akwagala oyo akugamba nti akwagala newaba mwami wo newaba mukyala wo nakugamba nti mwami wange nkwagala nnyo naye ng'ate ebikola biraga kira naye ng'ekigambo tekimuva mu kamwa buli kaseera mukyala wange nkwagala nnyo naye nga n'omugamba nti mpaayo olukumi mpaayo etaano ŋŋende ngule ekiziko ky'embiri kyampeddeku oba nnange agasa sirina omwaka ne gugwako ne gugwa wali eri naye nga buliwo omugamba naye nga buli kaseera akugamba nga bw'akwagala ekigambo kimufuluma ku mumwa naye ebikulwa nga birala nnyo ebikolwa biraga kirala oyabira takwagala wabula omusajja newe aba takugambye oba omukyala wo nga takugambye nti n'ebikolwa byokka agenda okudda omutegekedde dda Katonda agenda okudda nga omufumbidde omusikiddewo kaki enjala w'abasiibyeko bwekyusa bwekyusa bw'oti kakati enjala erabika emuluma nemba temunaba kulya ye nga wamusikiddewo dda kaki omukamuliddeyo Katonda nisooka ogira olyeko nga etufumba kolagamba ebikolwa wekeja odduka eno odda eri wekejeraani ebikolwa bye biraga nti omukyala wange nnanjagala afaayo naye ne wono kimugamba nga tobikola ebyo nkwagala ng'oli ku tikitooko banage n'omwami wange mbagala nnyo naye ngaali wali eri akabanjala eno oli ku tikitooko bw'osereza bw'oyambusa naye ng'obuuza ati ki
0: olumbamerika
8: kati kitegeeza nti olimbye tomwagala wabula gwe kola bikolwa bye bijja okulaga nti nno ki noono oba tokimugambe yajja akimanya mu mutima gwe bw'atyo omukubatu kulembera we yagamba nti ekitegeeza nti oyagala omubaka kola ebikolwa byakola ki waliwo hadithi endala hadithi emwegamba nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tayinza kubeera mukkiriza okutuusa nga tosobola kubeera ng'oli mukkiriza okutuusa nga nze gw'osinga okwagala banze nga nze gw'asinga okwagala okusinga bakadde be omukkiriza yina yenna olina okubeera ng'osinga kubeera ng'oyagala Nabi tosobola kugamba nti nze maama wange tomuzijjaako ng'oleeta Nabi olina okubeera nga Nabi gw'osinga okwagala n'abaana kugamba ng'omusinga okumwagala ng'okusinga abakadde bo n'abaana bo n'abantu bonna abasigadde nga Nabi gw'okulembeza mu mutima gwo okitegeeza nti ddala kituufu Nabi omwagala omuntu ateekeddwa okubeera nga ayagala nnyo bannabbi omuntu ateekeddwa okubeera nga ayagala nnyo bannabbi ba auliya waswalihina washuhada abeere nga ayagala nnyo abantu abo mikwano gya Allah ng'ajagala nnyo n'abalongoofu n'abaafiirira eddiini yaki y'obusiraamu ng'abaagala nnyo ku mutima gwe okusinga we yeeyagala oba wayagala abaana be oba abantu bonna era n'abeera nga akyawa nnyo omuntu ateekeddwa okubeera nga akyawa nnyo sooka oyagala emikwano gya Allah subhanahu wataala ate oluvannyuma okyawe nnyo abantu abo abakola ki abantu abo abawakanya Allah subhanahu wataala bamuwakanya bagamba kino bakola ekyenyuma ekyobusiraamu abakola shiriki beera ng'obakyawa tigundi mulemeddeko naye agaanyi abakola ebyonoono kubanga Allah tayagala kubanga alaba omuntu akola ebyonoono tamwagala era amukyawa n'amunyigira kati naawe beera ng'okola ki obanyigira ng'obakyawa kitegeeza nti omukwano gw'olina gulina okubeera nga mulungi nga mulongoofu era nga ogwagala ku lwa Allah hadithi emu egamba nti man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa mani'a lillahi wa a'ata lillahi faqad istakmala al-iman egamba nti omuntu ayagala omuntu ng'omwagala ku lwa Allah n'okyawa omuntu n'omukyawa ku lwa Allah n'owa omuntu oba n'omma omuntu ng'omumye ku lwa Allah ate n'owa omuntu ng'omuwadde ku lwa Allah obukkiriza bwo buba bumaze okubeera nga bujjula kitegeera nti yagala omuntu naye ng'omwagadde nti gundi mwagadde hadithi eyo mwagadde ate mukyawe nti gundi namukyawa nali mwagala nnyo oluvannyuma lw'okumwagala namukyawa nti lwaki nti ate teyava mu busiraamu yava mu busiraamu ojja yakoma okubeera nga yava mu busiraamu kati agenda mu gundi agenda simanyi mubiduula bino bye bagendamu ebyo tava ku bidaala ebyo ebibeera ku makubo nga wayimba namukyawa kale oba oba nali njagala nnyo gundi oyo ng'atambulira ku tawhidi naye kati mushiriku yo bukizibu ekimukwatako agenda mushiriki mukyawe lwaki namukyawa kubanga agatta ku Allah ate oli wali omwagala lwaki ayawula Allah omuntu muwe omuwadde nga muwadde ku lwa Allah ate omumme ku lwaki wokola ebintu ebyo bina obukiriza bugenda kubanga buliwa waguru
16: kanzijewone buno abakyala ba Aldina Muslim Women Association nesanyulingi bayita abakyala bannaabwe n'abaana ab'obuwala okubeerawo mu mpaka mu kusoma ekitabo kya Allah Quran ez'abakyala n'abaana ab'obuwala ku Saturday ngenda kuza mwezi 24 omwezi ogw'ekkumi guno gwennyini gwe tutambuliramu ku muzikiti gwa Aldina mu mpaka mu paaka ya Namaiba ku Old Kampala Rashid Kamis Road wano ku Namaiba abaana ab'obuwala n'abakyala abajeekakasa Qur'ani mujje waliwo empaka era nga bagamba nti nno jangu osome jangu owulirize weeyongere n'okumanya gwe mukwano ayagala okuzeetabamu ng'oli mukyala oba oli mwana wa buwala empaka za Qur'ani zino kuba ku ssimu ya 0752 9 4 5 8 enamba y'essimu eyo gikubeko so nga teba abannaffe abafidda usajjan umra services limited bakugambye nti munnange beekwate bagenda kutambuza bannange awulira nti oyagala kutambula ng'oli comfortable oyagala kutambula n'abantu bagenda okuwa ekitiibwa oyagala kutambula n'abantu bagenda okuwa emirembe weeyagalire mu lugendo luddenga olunyumya
0: Manye abatu bagenda emaka ne bavayo nga ate batugubadde na ngomba akole singa nagiza genze ne singa nasi bobo yagala okutambula bulungi bwekwata emikono gyaffe abafiirda busajja ne Umra Services bagenda kubeera nga bakutambuliza ddala bulungi nnyo ku miliyoni 5 azogenda okubeera ng'osasula naye bw'okeerako n'osobola oteekayo akakadde ku kamu osobola okutandika okusasula mpola tandika kati onnaku olwaleero bwoba olina akakaddeko telete niya tandika okuteekayo sente mpola ojja kulaba nga bwenunatuukira ogenda ng'abafiirda busajja ne Umra Services bakutambuza bagamba nti ne bwaba mulema ne bwaba mukadde bamutambuza era ne bamukomyawo kubira Haji Isma Lubega ali ku ssimu ya 0703 89 8 3 ojja kubeera nga obafunira ddala bulungi nnyo. Yes, tumaliriza Shekate.
8: Maliriza.
9: Ngena maso.
8: Shekate munange. Nti abantu kwagala abantu nga tubaagala lwa dunia. Noyagala omuntu ng'omwagala lwa sente ze zaalina. Omwagadde lwa dunia nga temuli mu akhira wadde. N'omwagala ku lwa sente, mmotoka, obugagga bw'alina. Ebirungi byayina nga by'omwagalako niwe bukya kumakya ebintu ebyo ne bibeera nga mwana wattu bigwawo.

0: okubanga mugwanga siwa kitiwa tena na gufogo na nyolo okupa inedi nempisa alabika ngali na ogufogwe bei mugwanga edini nempisa byagenda wala biri mu kategori yabyo kati mwala afitu mugamba iyo yabatunulira inshallah taala
1: barakallahu fik
0: nenga kisoboka okuba nti mukulota mulimu message
1: Echo kubiri kyabuza mwala fono agamba nti bwalwala atero kozesa kuhabati sabuda naye ate bwabuli bwamukozesa awuliranga ne waye zivaako kugamba tamuyisa bulungi abuuza kiki ate nga mwatu gamba nti dagala ne nabbi yali recommendinga
0: Hadithi ntufu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam ayigiriza ummenu tihabbatun saudain dawa mpeke nziru gafezo dagala okujja obulwadde vuna kutwala obulwadde vuna kujjawo dihabbatu saudain dagala mukaseera ako neye yalika sibye wona o sallallahu alayhi wa sallam abulika kikacha obulwadde obule kikyo gamba nti Ova kuondoza, but sauda lifeke. Iwa vokuweza mungi, nga weta age chipimo chiveri haba sawo. Ababi manyi, obipima. Nita ina kuzibu, mulungi nyo. Nyebu mjuki leilano, mirembeji ya kufera. Bafere vanji, baku levi, ntunutwe bila lalani, wabita abati sauda. Nenga yita ina kuzibu, nabia musonga kwa lugaro. Sallallahu alayhi wa sallam, yasonga kubintu bina. Bitukwesa mu bujjanjabi eranga owekitiibwa al imam ibn qayyim al jawzi yabyogerako mu kitabo kye kibayita al jawabul kafi liman saala ani dawai ashafi okwanukula okumala kwoya anonya eddagala erijjanjaba oba mu tibbu nabawi eddagala yamitekeena n'emirala mingi ne ejeena abati sauda Ombis gwenjuki okulumika n'enjojo wewunye nga buli kimu alina seriji yake etalingako ombisi gwenjuki endwadde eziri mu mubiri munda mu lubuto ombisi gwenjuki endwadde eziri mu lubuto then ayogera ku okulumika ezo ndwadde za musaayi ekikwatagana n'omusaayi mu ndomo Nezi wata publa di kulo otio wo miswa jizibiki de De nalita enjosho Yoyo isago Yoyo umungu Nabi kita ringa na vyo Then habat sauda ya gata wana Yoyo sallallahu sallama Chola wa abasaji abayi sumyo kuhiri mbaba kugamba ganti ye Yalibu li department Ngatuka yu bulunji Na kulira ye mirimoji kati yo medical department atako katini ako katini ndwadde zonna ezitawanya omuntu mu lubuto mu bisigwanje ki era naguwe kubanga mutufu kubanga evoluera ne bifeki bisinga obungi
1: yes bingi
0: ebyo bisinga obungi
1: oguyiwa nawo wadenge enju kitasu ne guyitako buyisinga
0: tayi anti manyi sibi bine byaffe omutufu Mune bwiguwa mtufu wazivawa mangu wago.
1: Galo lukuteka wawo.
0: Hei.
1: Mga zitu sonzi.
0: Bama nifakuchara wakala kuzayo mali ka.
1: Hei wakala. Wakala wakala ya zibe. Yobo ya tumbaga.
0: Hei. Wakala mali ya wede. Efeke tebali nyawo.
1: Tebali nyawo.
0: Hei. Wane ya la ya wakana.
1: Allah.
0: Njucho huyuchi yoka. Manyanti. Bino feke bino. Tesha amana wu.
1: Choka ngomotu tambanya.
0: Aa. Mtasura kumanya. Kujia kabiru demu, kati guno mbisi kuleka mfugunu. Na hii ye njuchi, sika hantu baya genda kusomero, obaya kumawa kubigirizi. Ye itawu buisi buweti.
1: Yes.
0: Yoyo Allah buinza we.
1: Jalla jalalu.
0: Ejisho kacho ka, chiumalo kulaga, obuinza we. Ya kawuka we kati. Nekamanya guno mbisi, sigwafi guno guwafi. Nyinge wabiteka wifanagana.
1: Wifanagana.